calanda donatar mito chamando na vovó champipado leva matando lenga maleco luca opa da na chira com a cucheta chada tamo carena jo seria mantulo jamula que o puta com a chira da minha ué da da na chaya na da gaga da la coso da na da na cachela mara tu madure na deixa dor sa dor na da na dure na soria da na jotio na chando a chaya maloina traria punara fama da na malco do jama coro com minha contena de bota la buloso cande bachara na bichocada sore kande dilapana ve to anna wajadana sagana damo na te patana tawa kasare na gota bipa mai dalaj ka gucha ka o so kal de ta tulla damo ta dilapati ta jakya ta mula tana dinda dika samara ke sipina damo na para bo ta bulwa bolan goda jagya ta na tole na ta bulon ka ka tuna bala man chedina salwan to sai ke sa onda ke ke ondo karma ma goda bombe na pada chakko dana jala wande sakala koina gantu tamano tubu me tau ka se paira na na ni gere sai gere ke mare ke la wa tan tan ti rau ti ter de banga som ya mira para dan ga ta da ki sona es damo to mat go ga da ja ki ma tu she kura ka bal ya kuch ka na ki len ke ke di go da ma ya na ga dia go de te me te ko mara ba wa si ke balta ka da sa ko ira ol ya dro she ta kalo miri kalo ge go ru ol ya dro wa she ta go da na o ne na di ne ka to pe ka na mere silla sa nego dai charma dala me nego dai bolte sama thake tasi banagi makka ki wadi appa bol kana warta wachya ga ko chama ke tano atai na kirai na thup sanna o gata shuba kuma bolai ta bala pate to nan santa mar ko mala gire na kasaka wa parote dana o banagi makka ki wadi appa bol kana warta wachya ga ko chama ke tano pula sa kada mita aur kya wande sigana o shipping se na ga simole ga sana paisi jame ko na ga danga arza dale na dadai mara el yoga kare tan shara na utalai mara el yoga nani ka chi mara o asai na el yoga le ga ma ke tan o sila jata mai na bolte samada ki o